0: anak!
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang!

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

makinig sa inyo. Para lang alam nilang komplikado man ang sarap gawin. O ano lang at nasasabi mong tono. Sa tuwing babayo ko ng todo, ito ako pag hindi mo trip solo. Malalang paalala din kung mamahalin mo.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: TAPS. TAPS Radio.
1: Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
1: Oh! Bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples!
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi!
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako!
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples!
1: Ah eh, yun lang!

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nasaan yung assignment mo sa mat?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang!
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
5: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: nga pamagat na dito ay.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio. Pinoy Classic.

Ano daw bang update sa mga nagbabagang balita? Ay, gusto niyo mag-update ako, maski headline lang? Sige, mag-update ako sa inyo. Headline lang, ha? Basta headline lang, wait lang. Sige, tirahin natin yung mga headline. Ayaw ko nang basahin yung mga headline tungkol sa Senado. Bahala sila sa buhay nila. Ito lang. Yung nasawi sa Lindol na 7.8 magnitude. Umakyat na daw sa 38. Kamara! Naghahanda na daw sa sona ni Pangulong Marcos. What? Baka malala ang laman niyan. Ano ang state of the nation? Wow! Malala! Naku! Paano kaya ilulusot ng Pangulong Marcos ang state of the nation? Anong estado ng ating bansa? Dalawang malakas na aftershocks naranasan sa Sarangani. Alam mo ba yung aftershock na daw yun ay umabot din ng 5.8 yata na magnitude. Oh, grabe no. 562 million daw ang pinsala sa infrastruktura. Mga gusali, ganyan, mga structure na napinsala ng Lindol. Bakit kaya walang pangalan ang Lindol, ano? Walang pangalan ng Lindol. Oo nga, no? Dapat pala may pangalan ang Lindol para maalala kung anong Lindol yung... ano? dapat pala may pangalan ng Lindol, ano? Oy, baka marinig nila yan mamaya. Pangangalanan na naman nilang Lindol. Yon daw, umabot na daw sa ano? Umabot na daw sa 41 ayon sa GMA News. Oh, ito siguro yung pinaka-latest. Umabot na daw sa 41 ang Lindol. Ano daw? Ang biktima ng Lindol ang namatay dahil sa Lindol. Yon, 41 na daw ayon sa GMA News. Yung 38 na nakita ko ay sa kabilang news agency yon. Oh, grabehan no. 41, buti kamo. Hindi pa nakapasok yung mga estudyante sa loob ng classroom. Ano pa ba ang mga headline ngayon? Lalaking nagbantang ikakalat ang private videos at larawan ng ex-girlfriend, arestado. Oy, ano yan? Extortion ba yan? O blackmail? Naku, bawal yan. years old na person with disability, patay sa bugbog ng anim na menor na edad. What? Sa Parañaque City. Daming ganyang mga nangyayari ngayon. Ito pa, bagong silang na sanggol nakita sa loob ng Negros Occidental. Ano daw? Nakita sa sako pala sa Negros Occidental. Oy, yung mga hindi ready magbuntis. Oy. Oh, ito, ready to eat chicken breast na mababa sa taba at calories, patok ang kita. Yung breast daw ang mababa ng taba at saka calories, yung breast, hindi yung legs. Ay nako. Dating pulis na si Dumlaw, nautak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean national na si G. Ano, paano pa ito bigkasin? G. Ik-ju.
Di ikju, nadakip na. Uy. Pagbabasa daw ng 30 minutes kada araw, nakakahaba daw ng buhay ayon sa pag-aaral. Eh nagbabasa naman ako ng 30 minutes sa isang araw. Facebook nga lang. Hindi daw, sa libro daw yung sinasabi niya. Hindi sa Facebook. Sabi ng Philippine Statistics Authority, mga Pinoy na walang kayod, dumami nitong Abril 2026. Mga Pinoy na ayaw kumayod, yun ang ibig niyang sabihin. Dumami daw ngayong Abril 2026. Ayon mismo yan sa PSA. Oy, grabehan yan. Mga ano dyan, mga walang kayod. Umaasa lang sa ayuda. Oy, gising! Anong ibig sabihin na ano? Ano ba ang datos kasi? Teka lang ha, basahin ko lang ha. Nadagdagan ng mga Pilipino na walang trabaho ngayong Abril 2026 hanggang nadagdagan ng ang bilang ng mga naghahanap ng mapapasukang trabaho. Bumaba naman ang antas ng oportunidad sa bansa ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Martes. Umabot sa 2.41 milyong Pilipino ang nasa working age. Uy, nasa working age pero ayaw magtrabaho. Oh, noong Abril 2026, itong nakaraang Abril, katumbas yan ng 4.7 na unemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa 2.06 milyon na walang trabaho na naitala sa kaparehong buwan ng nakaraang taon na may 4.1 unemployment rate. Oh, nung nakaraang taon daw, 2.06 ang walang trabaho. Pero ngayon, nitong Abril ay 2.41 million. Ihambing sa 2.06 million. Ihambing mo din yung 4.7 ngayon sa 4.1 noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Ito rin ang pinakamataas na unemployment rate tuwing buwan ng Abril mula pa noong 2022 nang umabot sa 5.7% ang walang trabaho. Nagpapakita ito na 47 sa bawat 1,000 katao sa labor force ang walang trabaho o pinagkakakitaan sa naturang buwan. Mayroong ding humigit kumulang 240,000 na mga bagong pumasok sa labor force at karamihan sa kanila ay mula sa grupo ng edad na 15 hanggang 24. (15 to 24) daw yung mga bagong labor workforce. Labor force. 15 to 24. Paano pumasok yung 15? Akala ko ba 18 dapat ang dapat i-employed? Anyway, ayan, mas dumami daw mga classmate ang mga Pinoy na walang trabaho maski ang edad nila ay dapat nasa trabaho na. Nasa 2.41 million. Oh, 2.41 million na Pilipino ang nasa working age pero ayaw kumayod. Ayon mismo yan sa PSA. Ang balitang yan ay nasa GMA News. Oh. Ano? Dami kasing umaasa sa ayuda eh. Alam nyo, makwento ko lang sa inyo, no? Alam nyo yung ayuda na yan. Masyadong maliit yan. Kung ihambing doon sa pwede nyong kitain kapag kayo ay kumayod. Magkano lang naman yung kikitain nyo? Magkano ba yung kinukuha nyo sa ano?
magkano ba yung kinukuha nyo sa ayuda? 3,000 ba? 4,000 ba? O sige, pagpalagay na nating 6,000, ganyan. O, eh kung nagtrabaho ka, 6,000 lang bang kikitain mo sa isang buwan? Maski pa below minimum wage yan. O, pag pinasahod ka ng kunyari 400 sa bawat araw, o mababa na yan sa minimum wage na 500. Eh kung halimbawa 22 days ka nagtrabaho, o di mas mataas na makukuha mo. Eh kung nagtrabaho ka pa ng Saturday, Sunday, ganyan. O, eh kung pumasok ka naman sa minimum wage, 500 times kunyari ay Lunes hanggang Sabado ka papasok, o di pagpalagay natin na 26 days, o makakasahod ka ng 13,000 sa isang buwan. O kesa naman aasa ka lang sa 6,000 o 5,000 kung magkano man yan, kasi hindi ko alam kung magkano eksaktong nakukuha nyo. Maliban lang kung kumukuha ka ng ayuda dahil wala kang trabaho. At kung meron ka ng trabaho, disqualified ka na. O yung ibang tamad, ayaw na magtrabaho. Ay nako. Sige. Sana no? Sana magkaroon kasi na mas maraming oportunidad. Yung iba kasi, maski naghahanap ng trabaho, wala din mahanap na trabaho. Pero huwag ka. Ako bilang employer, kapag nagpapaskil kami ng magtatrabaho, cleaners, ganyan, janitor, yan, karpintero, ganyan, ang hirap din maghanap. O katulad ng naghanap ako ng anong tawag diyan, farm worker. Nung nakaraang buwan, nagpapaskil ako, kailangan ko lang ng magdilig ng halaman, magdilig ng punong kahoy, mag-alaga ng manok, magpakain lang ng manok, at saka magdilig ng halaman, ganyan. Aba, mantakin mo, walang nag-apply. Walang nag-apply. Walang nag-apply. Maski ang ipapasahod ko dyan minimum wage. Mantakin mo, walang nag-apply, guys. Ganun kahirap maghanap ng trabaho. Ganun maghanap ng trabahador. Yun ay ibig sabihin. Kasi yung iba, wag na. Meron naman daw ayuda. Yan lang yung mga balita na alam kong importante. Hindi importante sa akin yung mga balita tungkol sa ano, sa Senado. Escape na yan. Pass kung balita tungkol sa Senado. Makapahigh blood lang. Mabubusit lang kayo kung ang babasahin ko ay balita tungkol sa Senado. Mga maraming ogag dyan. May kanya-kanyang personal na intensyon. Ano tawag dyan? May plano ang bawat isa. Kaya bahala na kung sino ang kanilang kakampihan. Kamusta naman po ang pangalawang araw ng inyong pasok, mga classmates? Siguro naman medyo nakapag-adjust na yung mga estudyante na medyo nahirapan nung oraw, unang araw sa pasok. Okay na ba? Hindi na kayo umiiyak pag pumapasok sa paaralan, lalong-lalo na yung mga kindergarten? Unang linggo yan, iyakan pa yan. Alas 6:42 ang ating oras. Magandang umaga sa mga listeners natin sa Ilagan City. Magandang umaga din sa mga listeners natin sa Rojas, Isabela. Mga listeners natin dyan sa Tumawini din, ha? Nakikinig sila ng Tops Radio Ilagan. At yung Makarating Bayan. Mga listeners natin sa Burgos at Gamu, Isabela. Good morning!
Ganun na rin po yung mga nakikinig dito sa may Kawayan City. Good morning po. Mga nakikinig dito sa Alicia Isabela at Karatig na Bayan. Mga taga Tiyage, mga taga Ngadanan. Avisala Esma po sa inyo. Mga taga Ifugao, mga taga Apayaw. Good morning! Ang aking pagbati sa mga taga Santiago City, mga taga Cordon, mga taga Quirino Province. Magandang morning! Maraming lugar sa Quirino Province ang naabot ng ating wild signal. Kaya good morning po ang aking pagbati. Good morning kay Kuya Levi's. Good morning, Avisala Esma, Kuya Levi's. Magandang umaga din sa lahat po ng mga Philippine Army Reservist. Sa aming mga officers, magandang umaga kay Major Marlon Velasco. Kay Second Lieutenant Ruby Lopez. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Joan Labastida. Good morning. Kay Captain Labastida. Good morning. Magandang umaga din kay Major Tabios. At syempre, good morning kay Captain Felebrico. Kay Doc Runs. Good morning din. Doc Runs, Mano, good morning. Good morning din kay Major Maglalang. Good morning, Major Maglalang. Ang director ng CDC, 202 CDC. Good morning din siyempre sa aming mabait na mga staff ng 202 CDC. Good morning kay Sir Raymond Casasola. Good morning, sir! At good morning din kay Sir Raymond. Yan. Ay, ano tawag dito? Sir... Nakalimutan ko. Kay Sir Aragon nga pala, good morning. At syempre, good morning kay sa aming group, group commander. Magandang umaga kay Colonel Pagunuran. Magandang umaga po. Avisala Esma sa lahat po naman nakikinig ngayon. Meron tayong mamaya pag-uusapan, pero patugstugs lang muna ako, classmate, ng isang medyo pampagising para bago tayo magkwentuhan maya-maya lamang. At siguro naman ni ready kayo magkipagkwentuhan sa akin, ano? Sige, mainit muna na legs! Hot legs! Rod Stewart at 646 on Tom's Radio. Hot legs! Pag maputi. Tapos makinis.

0: Yan lang. 6:51 ang ating oras, classmates! Kaaga-aga pag nakakita ka ng hot legs, oh. May kukuwento ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga estudyante at mga nagpapaaral. Yan, magandang umaga po sa inyo. Pero bago yan, sige, isa pang kanta mula kay R. Kelly.
1: Nah, usually I don't do this.
0: Ignition, guys.

we got 6 minutes before 7 in the morning. Taylor 107.1 and 107.9 Tops Radio. R. Kelly with Ignition. And this is The Breakfast Show with DJ Noni. Ay, abang-abang lang tayo kay Mr. M. Meron akong ikukwento sa kanya mamaya. At yung mga kabataan dyan na nakikinig. Ano po ba ang ano nyo? Ano po ba ang inspirasyon nyo na mag-aral? Inspirasyon nyo ba yung kapitbahay nyo? Inspirasyon nyo ba yung mga kapamilya nyo, mga tito nyo, mga kuya nyo, mga kamag-anak nyo na nakapag-aral? O inspirasyon nyo ang yung tipong ikaw pa lang ang mauuna makakapag-aral sa inyong mga magkakapatid o sa inyong mga magpapamilya, magkakapinsan, ganyan? Ano ba sitwasyon nyo? Mamaya kwekwentuhan ko kayo, classmate. Ay, nako. Dito muna tayo. Medyo luma, pero nako, maraming nagbabago ngayon. Maraming nagbabago, depende sa sitwasyon. Ay, Mike Luis with Iba Ka Na Pala Ngayon. Nako! Kung minsan pera ang nagpapabago ng ating buhay. At kung minsan naman mabait ka dahil alam mong may mapapala ka dun sa tao.

dami nagbabago. Di ba pwede kung ano yung tamang gawin ay yun ang gagawin? Na yung tipong maski ano mapapala mo sa yung mga kaibigan, ganyan. Humuhugot na naman si Nonay mo.

Nako. Sige, dadako na tayo dun sa kwento ko sa inyo. Sa mga estudyante na nakikinig dyan, good morning po sa inyo. May ano lang po ako sa inyo. Tanong ko lang sa inyo kung anong inspirasyon nyo. Ano ba inspirasyon nyo para kayo mag-aral ng mabuti, para kayo ay magpursigi sa pag-aaral? Ano ba inspirasyon nyo? At kung kayo mga magulang, ano ba inspirasyon nyo na pag-aralin ng mabuti, magpursigi para makapag-aral ang ating mga anak? Time check muna tayo bago tayo tutuloy. 7 o'clock. Sige, kanya-kanya po ng sitwasyon sa buhay. Yung iba po kasi mga classmate, lalong-lalo na yung kagaya kong galing sa liblib na lugar nung araw. Throwback Thursday ngayon, kaya tumu-throwback Thursday tayo, usapang nakaraan. Yung tipong yung mga kapitbahay mo, yung tipong mga nakapaligid sa'yo, ay meron silang iisang opinyon. At yung opinyon na yun ay sinasabi na hindi importante na makapag-aral ka. Ganyan. Hindi importante na ikaw ay pupunta sa kolehiyo. Ganyan. At yung iba nga, kapag nagtapos na ng high school, doon sa lugar na dating pinagmulan namin. Pero iba na ngayon, iba na ngayon. I'm talking about yesteryears. Yesteryears. Yung tipong hindi kanila ipupush na mag-aral sa kolehiyo, ganyan. And then, ang sabi ko naman sa sarili ko, basta gusto ko mag-aral. Ganun lang. Alam ko bakit gusto ko mag-aral. Ang tatay kasi namin nung araw, kung hindi ka mag-aaral, kung hindi ka papasok sa school, utusan ka sa bukid, mag-araro ka sa bukid, ganun. Kung tamad ka, di mag-aral ka na lang, papasok ka sa trabaho, ganun. Ay, sa school, ganyan. Kung ba ang surroundings mo ay sinasabing hindi importante mag-aral ka, malaking ano yan, malaking dagok para ikaw ay magpatuloy. Kung nakayanan mo mag-aral, maski yung mga kakilala mo ay yung mga idol mo ay hindi nag-aral. Di wow, ang lakas ng ano mo, ang lakas ng courage mo. Ang tindi ng pursigi mo na maski wala kang ina-idolize sa pag-aaral, ay ginawa mo mag-aral sa sarili mo. Ibang senaryo naman, yung mga ibang mga kabataan dyan. Nakikita nila si kuya nakapagtapos. Yung kapitbahay nila na maganda buhay nakapagtapos. Yung mga nakakausap nila ay puro nakapagtapos sa pag-aaral. Yung ibang mga family friends ay puro nakapagtapos sa pag-aaral. Yun madali lang yun. Yung tipong matik na kaagad sa'yo na kailangan mo mag-aral. Automatic yun. Pati pamilya mo, susuportahan ka nila na, kailangan mo mag-aral. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. Tingnan mo yung mga pinsan mo. Nakapagtapos sila sa pag-aaral. Nakakaya naman kung hindi ka makapagtapos sa pag-aaral. Diba? Ganon! Yun ay another inspiration. Magpupush sa'yo para ikaw mag-aral ng mabuti. Diba? Yung isang senaryo ko kanina na wala nakapag-aral sa pamilya, wala nakapag-aral sa kapitbahay, wala nakapag-aral sa mga family friends. Pero may idea ka kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo kapag nakapag-aral ka. Di yun ang medyo mas mahirap-hirap. Kung nalagpasan mo yun, di wow! Diba nga? Ay nako. Kung ang kahirapan ang nag-push sa'yo para mag-aral ka ng mabuti, ano yan? Matinding panghahawakan yan para ikaw mag-aaral ng mabuti. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Meron kasing mga estudyante na may kaya, hindi nila nararamdaman kung gaano kahirap ng buhay, hindi nila
nararamdaman kung gaano kahirap kumita ng pera. Sasabihin nila mayaman naman si mama, mayaman naman si papa, mayaman naman ang aming angkan, mayaman naman ang aming mga lolo at mga lola. Marami silang mga ari-arian. Mabubuhay ako. Ganon. Yung feeling mo ay nakasandal ka sa pader. Ganyan. Naku. Yun ang medyo nakakalungkot na malaman. Na marami din mga may kaya, mga professional lang, mga magulang na hindi rin naman talaga nagtapos. Ikaw ba, classmate? Ano ang nakakapag-inspire sa'yo para magtapos sa pag-aaral? O sige nga, basta nung kami nag-aral, ang nakapag-inspire para magtapos sa pag-aaral ay katamaran. O tamad kami pumunta sa bukid, kaya pumasok na lang sa school. Aminin mo, Doc Ray. Si Doc Ray, mas tamad pa yan sa akin. Wednesday pa lang ngayon, sorry. Akala ko Thursday ngayon. Wednesday pa lang ngayon, sorry naman.

0: Gusto niya magluto lang sa bahay. Ayaw din niya magpastol ng kalabaw, ayaw din niya magpastol ng baka, ganyan. Kaya kayo mga kabataan, tingnan niyo na mabuti, ano? Lahat ng sitwasyon na sinabi ko ay pwede namang makapagtapos ng pag-aaral. Pwede namang magpupush sa inyo para mag-aral. Ang problema mo lang, kung ikaw mismo na estudyante ay kulang ng pursigi, kulang ng determinasyon para makapag-aral ka. Kung yun ang nawala, determinasyon, walang mas malaking pangarap. Maraming pangarap din naman yung mga hindi nagtapos sa pag-aaral. Kaya lang ibig ko sabihin, medyo mas maluwang ang oportunidad kapag ikaw kasi nakapag-aral. Ganyan. Makasasabihin na naman ng mga bashers diyan na underestimate ko yung mga hindi nag-aral. Hindi ganun na ibig ko sabihin. Yung mga hindi nag-aral, edi okay na yan. Basta galingan na lang sa diskarte sa buhay. Ang daming nag-asenso, daming umasenso na hindi naman talaga nakapag-aral. Ganun lang yun. Iwas-iwas sa disturbance, iwas-iwas sa barkada, iwas-iwas sa kung anong pwedeng makapag mga sagabal sa pag-aaral. Ganyan. Iwas-iwas din para kahit papaano mas smooth ang iyong pag-aaral. Kung marupok ka, edi huwag ka muna mag-boyfriend. Kung marupok ka, edi ka muna mag-girlfriend. Kung medyo hindi ka marunong mag-control sa disiplina mo, huwag ka muna magbarkada ng matinding ano. Ganun lang yun. Yan, mag-aral ng mabuti para hindi ikaw ay kakanta ng Doon Lang. Itong kanta na to medyo may patama din eh, no? Nonoy Zuniga with Doon Lang. Puro ano?
1: Kung natapos ko ang aking pag-aaral,
0: pakinggan nyo.
1: Isin sana'y mayroon na akong dangal.
0: Maski naman hindi nag-aral.
1: Ay

0: You know.
1: Ano ba talaga time check mo na ano? Na papasok? Huh? Para next time din ako umasa na papasok ka nang before 7 o'clock. Kasi kahapon nangako ka na papasok na 7 o'clock.
2: Sorry.
1: Sorry ka dyan. Ayun na, classmate. Basta sinasabi ko, depende ng sitwasyon yan. May sinasabi din si Ma'am Pasing na ano, nag-text si Ma'am Pasing. Sabi niya, ang inspirasyon ko, ang nag-push sa akin na makatapos lahat ang 10 kong anak. Ano daw? Ako, no name, ang inspirasyon ko makatapos lahat ang 10 anak ni Alex. 5 na ang nakapagtapos. At 4 years old ang anak ni Maestra. Ano daw? Sila ang mga precious gems ko. Thank you, Lord, sabi ni Ma'am Pasing. You know? Oh, diba? Yung 10 anak paaaralin mo. Naku, baka alas 3 pa lang nagising ka na. Ma'am Pasing. Alas 3 pa lang natapos ka na.
2: Todo pa yun, no?
1: Gising ka na kaagad kasi ang dami mong papaaralin. Ganyan. Pag maraming umaasa sa'yo, eh naku. O, basta wag lang magkasakit. Kasi pag ikaw nagkasakit, alam na this, alam na that. Kinuuna kasi yung kalusugan pag nagkataon, pag nagkasakit ka, kunyari, may budget para sa pag-aaral, may budget para sa mga bagay-bagay. Pag ikaw nagkasakit, nakaw, mapupunta lahat yan sa pa-ospital, mapupunta lahat yan sa gamot. Oh, yun na nakakaano, yun na nakakalungkot na sitwasyon. Ay, ingatan nyo yung mga kalusugan nyo at maraming namomroblema dahil sa kalusugan ngayon. Lalong-lalo na ngayon, kamo. Dahil daw sa mga kinakain. Ewan ko kung totoo. Dahil daw sa kinakain. Kaya marami ng sakit. Pero, tinan mo yung mga walang makain. Walang sakit.
2: Meron pa rin noon eh. Kala mo lang wala. Pero meron. Walang makain eh. Ibig sabihin, kumakalamang tiyan, ulcer ang abot mo niyan.
1: Wala kaya silang sakit. Wala kaya silang cancer. Ulcer lang.
2: Oh, ulcer.
1: Tinan mo yung maraming pambili ng, ano, ng mga hotdog, ganyan. Mga processed meat, ganyan. Oh, tinan mo. Sila yung nagkakaproblema. Oh. Kaya mas maganda wala ng pera. Huwag na tayo matrabaho. Agad na umaga sa mga teachers nga po pala na
2: yes.
1: Pangalawang o pangatlong araw na ngayon. Merkules pa lang ngayon. Nakala ko Huwebes na kanina.
2: Merkules pa lang ngayon.
1: Bakit parang ang bagal ng araw ngayong week na ito? Merkules pa lang ngayon. Nakala ko Thursday na. Sinita tuloy ako ni Doc Ray. Akala ko Thursday kasi ngayon eh. Kaya sabi ko, usapang nakaraan to kako. Eh, hindi pala. Wednesday pala ngayon. Tininang ko yung aking calendar ay Wednesday nga naman talaga. Oh. Good morning ka Ate Che. Magandang umaga kay yes. Doc Joshua. Siyempre kay Ate Kay, Ava and Raya. Magandang umaga.
2: Morning po ma'am sir.
1: Ingat-ingat po kayo dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Santiago City. Good morning kay Ma'am Angie. Good morning
2: yes,
1: Ma'am
2: good morning
1: Angie.
2: Morning po ma'am.
1: At ewan ko kung kailan ko makita si Ma'am Angie. Lugaw tayo Ma'am Angie. Yahoo! I-date ko nga si Ma'am Angie ng ano? I-date ko nga si Ma'am Angelina Sevilla ng Lugaw. Sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated.
2: Yes.
1: Ongoing pa rin po ang aming enrollment at ito ay magtatagal hanggang June 15. Malapit na 'yon.
2: Limang araw na lang.
1: Kailan ba 'yon? Sa
2: Monday.
1: Monday next week. Yan po ang last day of enrollment namin, Monday next week.
2: Yes.
1: Huling araw ng validity ng inyong reservation din. Kapag kayo ay naka-reserve, may reservation kayo, hanggang June 15 na lang po ang validity niyan. Dahil pagkatapos ng June 15, hindi nyo na yan makiklaim na meron kayong slot. Dahil ibibigay na po yan, pag lumagpas kayo ng June 15, ibibigay na po yan dun sa mga hindi nakakuha ng slot. Pero pag halimbawa may available pa na slot at mag-enroll kayo, pwede naman mag-enroll maski July 20 pa, July 30 pa, pwede naman kayo mag-enroll. Yun nga lang, meron na kayong late registration fee. Malaki-laki yan, 2,000. Malaki-laki yan, late registration fee natin. Kaya tingnan nyo, ha? June 15 na lang po aming enrollment period. Ayan. At yung mga gusto pa hong humabol sa scholarship, sa atleta?
2: Yes, enroll na.
1: Mga naka-gold at mga naka-silver sa Palarong Bayan, dito sa Alicia, pwede kayong mag-enroll sa TAPS. Libre tuition fee kapag gold medal o medalist.
2: Yep, yep.
1: At 50% naman na discount kapag kayo ay naka-silver o silver medalist. Okidoki.
2: Okidoki.
1: Kung kayo ay pambansang, Palarong pambansa player, matik. O dili kaya'y Cabra players.
2: Oh.
1: Matik.
2: Matik.
1: Maliban sa scholarship nyo ay meron pa kayong allowance every time na pumupunta kayo sa mga palaro.
2: Every time na nanalo.
1: At every time na nananalo.
2: Nanalo sa isang, basta gold, no?
1: Yeah.
2: Kaya galingan nyo.
1: Ibebenta nyo ang inyong gold sa admin office.
2: Apo.
1: At bibigyan kayo ni Ma'am Jo ng pati yung mga pumunta ng palaro. Mga Kavra, mga area meet, may mga allowance yan maski paalis pa lang, hiwalay, hindi pa nananalo, may allowance na agad.
2: May tatlo tayong palarong pambansa ngayon, Nimi.
1: May palarong pambansa tayo.
2: Oh, tatlo.
1: Yan. Congratulations sa inyo.
2: Yes.
1: Lahat ng incoming grade 11 ay doon po doon po mag-i-stay sa aming bagong campus. At kung gusto nyo masilip, silipin nyo lang muna sa labas kasi busy pa po kami sa loob. Sa labas lang muna kayo tumitingin. Kasi
2: di pa tapos yan.
1: Di pa po tapos yan. Kasi yes. Pukpukan pa lang po ang aming pagpapaayos. Okidoki?
2: Okidoki.
1: Okidoki. Kami magpapaalam na classmates, 7:20 ang ating oras. Kami magpapaalam na. Mr. Rem, magpaalam ka na.
2: Yes, magpaalam na yung pinasayin sa pinalo din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
1: Try mo lang next time pag aabot ka ng before 7 o'clock.
2: Okay.
1: DJ No Name is saying goodbye for now. Anytime po ay babalik kami sa radyo. Basta tutok lamang po. TAPS Radio Alicia, magandang umaga.
2: Yes, morning po.
1: At sa lahat ng aming mga campuses, enroll na ngayong araw ng Miyerkules. I stand corrected. Hindi pala at Huwebes ngayon. June 10, 2026.
2: Yes.
1: Lutang lang. Good morning! Maraming salamat kay Doc Ray.
2: Yes, good morning.
1: Good morning kay Ma'am Jo. Good morning and siyempre kay Sian, kay
2: morning,
1: Ate Cecil. Magandang umaga.
2: Morning po.
1: Ang Ate Cecil na napaka-pasensyosa sa amin. Ang aming kasama sa school, kasama sa bahay. Salamat! 7:22! Bye-bye!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: naman dito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.